0: Arquina Ticlaches Junil, Utli Rajó, Macarro Sojí. Dale pa' vos, salga un capal.
1: Yalalbeh kwash na'lep, maske sa yishcholish na'shtipa. Habanan yalalbeh hinka nashtawish na'lep, nashtiqtanalish na'shtipa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokray lapug desipal atines sa yishcholehil 104.5 FM, la hunkapal, ha'an hualdo.